ang ikaka uyak kanik apumilyo itsongnik ilokhtirokto amangnik ilipawtul kasing milikulakhlo anangma okkutita atatama angmutangita okhsuani okhsorlo atangmutikkaru Just a little bit of a